Iya wala mele bisi buton kloton dro mi waka son soda ki be sen gisan sakite mi sako nyora mi ami ya ma kora su goma domi ko ba wey ba ko e po mi 96.5 ke soda ki mi araji ba ko bon kan ko go mi ko sambi no wi ko ka son ade da yori wen bang be goro ko ka son wasi me saka nyan sara uran dan du ko re gengen ngala ko mi ndi wone wi sara wi tobra gengen ka ko kali dodo kani ba wey kuro mo wone sonite be sen sinamboko u soni u pamo be batie u be konno ko ko wa be ba wey u ma wi soni ruba turwa me ba giso dabiru ba ganiye bay moame wone wi sera guson de sonite buteko ni mundo dayando pa gusuno ba wore sa kwa be ba ko se nyanka nyambu waru sida wa ni gusuno de budabo ganiye ko de me ngwe me ame wone yesa asidan so asanu nga soro dodo kanu gusuno ka ba wore kure tonda wone dakar kwindu yewi kanamo be ma tendi buduke kuro ni gusuno de minindi kasa piko ba wore wi piko piko wa wu ame wone yewi ma wi ko ba wore kana yan kre de me na wone dakar kwindu yewi ko kana wone yesa wi gibu be baka nwa bo wi kunne wi abi wi ba ko fo wi ndi ko no won gusuno kaso wi so ada se pa gusuno de nwa no si sun si mo me wona yewi mo ko ba ko kana ya nkire de me ya alaji ba ko bon kan ko go bi kun sambino wi a o do sai wi a kana te be pro ko me ya in wa mi sa ko giso gi anyora ya kiram de me zo fratri ona o ki o ko no mo ko maka wi san kiru o bi boko sun dabari won ya ne onko ka be koro wi ka karila jegi i so ada ki yo me ro bisibuna no kanomi o gusuno kaso sanan kwanturi.

sibi gbẹrẹbọ mi dẹlẹ mi ko wa to sun mẹjọ mẹ to ni saku mi dẹrẹ koro ọkọ mẹ fidi bọọnu yiwa mi tan eyinu ti mi sibi gbẹlẹ yọ debu do na hanya.